0: ang jisayang para hilda.
1: Hindi mo nga, rule lang.
0: Kenapa belum ngarut?
1: Udah baru cendan lah.
0: Iya kak. Euji, eh, nanti lagi sayang.

Ayo sak kabeh ni Mbak Yu, Mbak Yu, Mbak Yu, Mbak Yu, kakang-kakang, padik-padik kita ngerungok ni Johor FM, Permata Selatan.